0: inini ndiri kujijisa kunyora kuona zvakanyohwa kumenenga zvizini zvandikwanisa kujijisa imwe mumakangana kunanga kuti muri kujijisa kunyora nokuona zvakanyohwa
1: ndizvona Zefa ndirapi buku rinokunesera
0: mabuku ese ndinoziva pana rinonesera
1: iwe unokwanisa kubhuya English
0: What's your name
1: My name is Sofia
2: My name is Rosa
1: unofija kubhuya francês
0: Sofia inini ndinoziva francês nenga Lekole, che, bonjour, saja, jese, nasiva.
1: Ndijona. Rosa, ndirapi buku rinokunesera?
2: História.
0: Iwewe auzivi kita, shakaizo, no gonjo.
1: No shuro, no mpaka, iwao shesive?
2: Nino shuziva.
1: Ngenye buku ro história rinokunesera? Ao base kumenenga kanye?
2: No menenga que juno via jogorerapi mena ve. Ei, dá os dojo.
0: E o eu exibo que te chocaiza com mando da o cara, cara cuia vai fama não passa, vai ainda
1: cochaga
0: shiri.
1: Ndishona.
0: Makuemba.
2: Adijuzivi.
1: Unga kuma kanyo unodikana kufunjisa. Kuna baba, kana kuna mai, kana unahama.
0: Kanyi ntambo, funjisa itusu.
1: Tino kufunja.
0: Sofia, ngwelapewa buku kukunesera.
1: Buku ndinesera ndi kimika.
0: Aga dojo.
1: Engwala agwa.
2: Sofia, kiyo.
0: Iwe, naisiva. O.
1: Oksijenio.
0: Aga.
1: Aga ndi hidrojenio.
0: Iwe, naisiva. Ukunanga kutili kukunesera ngeni.
1: Zefa pana shimweni shinovia. Zefa, shinondinesera.
0: Ndishonade, asipi shese shatinopera ngokuziva. Shimweni shinovia shochitinesera, nokudeya ito sinodikana gara nosimba, nokujija kuti tishikwanise shese.
1: Ndishonade, inini ndikujija, ndikwenda kukumbira hama, yochindijijisa, wali padoko, ndikwenda ndochiziva, kimika. Rosa, unodikana kujija maningi, ukwanise kuziva historia.
0: Nishanadi vadani wangu, chaushoni kutitusu tukwanise kukwedelela kuna uya anuziva, akwanisa kutijijisa. Kuona ukwenu mnukwanisa kupasa?
2: Ndinokwanisa.
1: Inini ndinokwanisa?
0: Nota janu kufisa, chaushoni?
2: Chaushoni.
1: Zefa, nota jangu chaushoni.
0: Amilipi kubuda zanda?
1: Zefa, inini andilipi kubuda zanda, ngundava ningabuda kumbuto shijijo, ningenda kanyi, ndirikwenda kujija.
0: Nishonadi vadoni wangu, chaushoni kutitusu, ti kwanisa kujija nusimbarese, pomo ti kwanisa kupasa. Tile kubuya pakati pochilangwa chedu, wadishini ngatende kufikira mlavi na zina, pomo kamili mwese.
1: Purugira nushoni.

Rokere kuna kwa vande chana fumpa mwecho mangwana nene mseswa kama chana kuna kutama koma nga muna na mseswa mwaviri 9:42 minutos. Putu kuku nadiwe sakina.

0: Oka pinakumanika na mwana mimba nkabe kulipiwa mbwenye vitamina A asapasa mbanapeana ali onsenini abukila pa ntanda zitantatu mbwenye matoto a vitamina A asafunika kuti apashe mwana onsenene ule anabukila ntanda zitantatu pakubalwa mbwenye makinini kulonga kuti amalise pinyoka pinalumaruma mimba mwana asapaswambo bukila ntanda kumi na ziwiri ya mwana mbozi mbozi pont mbabwelela pa ntanda zitantatu pa zitantatu pachaka pakana kufikisa pyaka pishano ya kubalwa.
1: Sasa nyirani ngumi wale anafuna imwe matoto wa vitamina A na makinini wale anamalisa pinyoka mimba mwana nkabe kulipiwa ndi mahala.
0: Tonsene tikuzi anatu pa ngumi wadidi chigeiko cho ngumi udidu ati fe antu ndi moyo pabodzi na chipatano cha Ellen Keller International.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
4: Guarani, Gombuia, Muritani.
5: Guarani, Tereza. E não vai andar em uma didi? Hã? A poli olhar na quando comer o cacau,
4: da comer o andembuia. De tango é ano. Mapikiro kweneko kunyumba limwa didi kakamwe na mapikiro anu.
5: Ah, pia kwa makufa penipio. Apo bali yako komerwa?
4: Ubali wangu ulikusimba. Kalene tikaja nkuku na nyama za madzi pansiku ya pando. Mbwenye ndafunza na mbuya kuti mpya kukwanisika achita mapikiro didi na pia kuja penipi mizizi onsene.
5: Ndi. Wangu kufunika. Wakala na mpoli mpoli onsene pa mafunzisiri wanga.
4: Ndimo. Na pangono pisa kwa nisefe, tinagula pindi za nkuku, penu baka yao, panangu kabozi pasumana.
5: Tereza, penu pipingono, mpikulu, penepi pinapeza ubali wako kala kuwanga, wandu na ungumi.
4: Ndimomwe ni mbuya, leno ndinachita mapikiru wale, baka yao danifunjisemu.
5: Shii, uchili kukumbuki na mapikiru waneo, Tereza?
4: Ndimomwe ni, nkugwanda sabola, aju na matimati, ika mafuta pangono, vundula vundula na umpole mpole mpaka kalansusi.
5: Ndi mwene.
4: Bulika pepo, ika madzi baka yao pera bulusa nyamfu.
5: Ande.
4: Ungamala, ika nchikarangu. Mbuvundula pangono, pangono, pangono, gopesela tezeka. Bulika pepo, pika mafalinga na masamba mangasi tuwela kuja nao. Simo tae mbuya.
5: Ndipana hebe Tereza. Mbapo ndisazi wako kuna funeni kuja lero.
6: Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo ukondanesa. Ponto, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.

0: bazo nai aya munamenyana na munangasi ngakala nsambwa chengweneo munatiganizana gazi angasi ngakala moda chengweneo mai mamuna nuyo pa inkazi anu makani pangone wataira nkazi anu si mwana pina chite nkazi anu asapiziwa pekuti ana mamona asapiziwa ana nkazi asapiziwa mona zafa na mastress.
1: Ande ati ana mamuna sapidziwe ye ana nkaza sapidziwe ye mbwenye munenda kaminyana na muna ngasi munenda kaminyana na kadzi angasi
0: ana nkazi kuti masemba kale asapidziwa e akwa muna mpanganje pondo mundono imwe muna mpanganje taira kuna iye khonda kuna iye
1: pina chita byonseni ye sapidziwa
0: iya kuviziwa. Kuti ana ana muzi ana piana ngonongono muzi akuviziwa basi.
1: Ana dzukuru asaviziwe ye.
0: Akuviziwa. So ndi nsambo ache ngabe ngabe. Komboyo safamba mazi kobe.
2: Hey! Paulo aniva patrocínio diretamente da cidade de Tete. G-Boy is my producer. A big deal.